Sula byo kusula mwe byo mulembe wabili okosa ko tense zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tano musamfu emumunana mwenda munana mwenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya mwenda noti noti musamfu satu nya mwabafe Kampala entabula ya mitolo mukaga atabafe masako mutwalo gumu ngabitegekedwa Bugoma Babu Safaris chigenda kubira ku Bugoma Sandbeach Kalangala okuvanga 16 paka 18 gwe 10 kugenda kubira kundi

0: to sindo koma duwa tu kidansi yona enu ye radio budu radio yom tuwa uli jo.
1: Oi neighbor,
2: jirani,
1: enimiro yonge nyirira nyo
2: ojirabye
1: tebe mwanyi nabi nyanya
2: nkose chiji msacha bora organic fertilizer ngono wabweke ati waliwe ne liquid fatty plus uyo wa mazi okuveneza randi biji musa bikoledwa kuva munaka vundira tebyono na butonde bwansi yongera nyo kumutindo nobunji bwa makungula go atenga bijude mbuli kirungo chabo likirime gendo koze bora organic fertilizer ne liquid fatty plus
3: bora organic fertilizer ne liquid fat plus bisange ku offices afe ku muganzirwa zekatwe
0: ate masaka bisange ku abe traders ku budu street okulirana ne masaka vet pharmacy obatukubire ku note 753 emu note 3 nyamunana munana
4: munange Richard wewale ka lunch kano chibadde chiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati zuoma bwezi ti mampeyo chapati endala ntwalireko nabika
5: munange ngaziwedde wo buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka
4: bannange ate n'akawunga kaawomye kano wakaguzeewa naawe
5: gwetonnawulira ku kawunga ate neŋŋano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajjira mu ŋŋano n'obuwunga muyonjo ate ng'awoma talina buzibu ku bulamu. Spring flour alimu ekiriiso kya vitamini 9 ne minerals kajja mangu ate ŋŋano okozesa butto mutoma nnyo olwo n'okola chapati nyingiko mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
6: Kaddu owange kaddu
7: babu we jangundi eno mu nkoko
6: kaddu ngoli yowe kati wano ndaba we motoka
7: emotoka yange
6: kaddu sente zigule motoka wazijewa
7: mwatu sente nazije mu kulunda nkoko
6: kaddu gwe okoze otya okufuna mu nkoko nze nkoko zonna ze bampambuza nyama oyinza okugamba bampaza amagumba bwonna bufudde buweddewo
7: nze okuva we neekwata aba Josika Farmers World kati nyingiza kiralu.
0: Josika Farmers World bebo kaba olina okwekwata gwe omulunzi w'enkoko otuukiriza ekirooto kye eky'okulunda enkoko ate ofune ekiralu. Josika Farmers World bali etobukoko obuto bw'ennyama ziite zi broilers ezamagi ziite layers wamu ne dual purpose ezibikate ng'osobola okuzifuula ez'ennyama okumanya ebisingawo Josika Farmers World e Kampala tusanga mu container village ebweyogerere tuliranye watoto chachi e Kasanga tige tuli ate gwalye Masaka n'ebitundu ebiranyewo tusanga mu kibuga Masaka ku Budu Street opposite ne Masaka Vet oba tukubire ku note 2 note note mwenda note 2 bidi bidi mwenda. Josika Farmers World more reasons to love Josika. Mandela Millers bakukoledde ngano kuno obunge biwoma ate nga birimu ebirungo mwenda byotasanga walala. Ekirungo ekisooka ye vitamini A nga kino kiyamba mu kukula kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamini B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi ate vitamini B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi. Vitamini B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamini B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeeza pressure okulinnya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani ayamba mu kukola obutafaali bw'omusaayi so ate zinki awa amaanyi ayamba mu kukula n'okwongera ku by'okwerinda by'omubiri. Kale weefunire engano Supreme Wheat Flour okuva mu maduuka ne mu supermarket sizonna okwetooloola eggwanga. Supreme Wheat Flour akulibwa Mandela Millers e Busega nga lino ttabi lya Mandela Group. Olw'empeereza lumamyo olw'empeereza lumamyo omukizo gwa pulogulaamu ezookya amayengo gonna tugeetisse kati emyaka 25 bweddu
8: ate nno kyaddala
0: radio buda 25 radio y'omuntu wa bulijjo tukwaniriza mu Juma Special wano ku radio buddu.
9: Kale assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu tukulamusiza ko gwena je ku midde ko chenda na mumunana ka muza munana ne chenda mutana ka muza tani radio buddu radio eyo muntu abulijjo ne tugamba nti okola kya manyi tuguse anente kateka ya Juma Special kuva budde muno paka wali kusawa zigenda kubanga ate azuwe lira ddala mukaga ezetu ntwe eri olunaku luno olwaliro a sheikh yamaze dokwiranga tatu la mu studios ka kulamuse koko ate tutandiki dao nokwejukanya anenjigiriza eyolunaku luno olwaliro angabwe gendo kwiranga ate na etambula seka assalamu alaykum
10: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
9: tutandikira
10: inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار tumtendereza Allah tabaraka wa ta'ala na nyini matendo ila amalunji ila nga majuvu asani dokubira nga senzi wa mubu wa mubu nga tagati wako tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala atekusa asira ibiangira nimi nimbi kunabbi wa fi Muhammad
9: sallallahu alayhi wa sallam
10: na aba antube nyumbayi niba sahababi na bulimuntu yenna ya gubiri lubrunga buyajana bo okutusi za dalakuluna ku ulenko mero waganda bange abatu uliriza abalunji bakadde baffe mwenna ne batobange mwenna tubalamusizzaako n'ekiramuso ekivi wa Allah tabaraka wa ta'ala nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
10: biidhni tabaraka wa ta'ala makadde kafika no akafunze tugenda kubiranga tujukanya ku nsonga ensonga ziri bbiri nsonga esooka kwe kulaba ku bulungi obo omuntu okubeeranga ayawula Allah tabaraka wa ta'ala ensonga eyokubiri bwe tunaaba tumaliriza tujja kulaba ku njigiriza za nabbi sallallahu alayhi wasallama nga atukubiriza abasiraamu okubeeranga twekwata ku kukola okukola okwo ng'ate kuyigiriza omuntu okubeeranga agoberera nabbi sallallahu alayhi wasallama nokubiranga omuntu afuna obulungi mu nsonga eyo nga bwe tujja okubiranga tujiraba biithini tabaraka wa ta'ala ekisookera ddala baganda bange tukimanye nti omusinzi waffe ya Allah tabaraka wa ta'ala ekyo kikakata ku muntu n'amajinni okubiranga tumusinza nga bwayagala Allah tabaraka wa ta'ala so singa bwe twagala ekyo yakitukakasaako n'abiranga akitulagira ffenna abantu abali mu nsi n'amajinni nga bwe yagamba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun Allah teyatonda majinni n'abantu okujjako okubiranga tumusinza nga tetumugattako tumwawula ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ekyo kyekyobwetteeka Allah ekitiibwa kyeyalagira abantu bonna era ekintu Allah kyeyasooka okuziyiza abantu bonna mu nsi muno kwe kubeera nga bamugattako n'olwekyo baganda bange ab'ebitiibwa tukimanye nti ensonga eyatonza abantu n'amajinni kumusinza mu bwomu nga tetumugattako era akakwakulizo akatuusisa okusinzako n'okwange Allah tabaraka wa ta'ala abirenga kukkiriza nti kutuufu kwe kumwawula n'olwekyo tukimanye nti okusinza kw'omuntu bwe kubeera nga kulimu okumugattako Allah tabaraka wa ta'ala tukimanye nti okusinza kw'omuntu oyo kwonooneka baganda bange abakkiriza balungi Allah tabaraka wa ta'ala tayagala kubeera nga tumugattako n'olwekyo ekyo tukyewale era nga bw'olaba nti essala y'omuntu bw'abanga abadde asaala neyeetabikamu ekintu kyonna ekijoonoona kati ng'okubeera nga gwe bwakewuzu essala yeefa nabwe kityo n'okusinzako bw'osinza Allah tabaraka wa ta'ala ng'omutebekako ebirala okusinza okwo kubeera nga tekukkirizibwa oluvannyuma lw'ensonga eyo baganda bange nyongera okubeera nga mbakubiriza nga wamu nange neekubiriza tutwale obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga twawula Allah tabaraka wa ta'ala ensonga ey'okubiri ekwata kunsonga jitugenda okubira nga toogerako eyokubira nga ombaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama atulungamya muzimu munungamya ze ziyatulungamya nazo obabi yatusomesa okubira nga twenywerezaako mwebye bigenda okubira nga biyimirizaawo obulamu bwaffe n'empangala yaffe ennungi kwe kubira nga twettanira obanga tweyunira ensonga eyitibwa okubira nga tukola mu mirimu gino okutukubiriza kuyatukubiriza okubira nga tukola ekisookera ddala tukimanye nti ombaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama yali mukozi era okukola kwe n'abeera nga akusomesa umma nayo ebeere ng'ekola ng'efunamu nga mu kukola okwo ejja kubeera ng'efunamu ekyo ekijja okubeera nga kiyimirizaawo obulamu bwabwe ate okukola okwo kwe kugenda okuyamba abantu babeere nga basinza Allah tabaraka wa ta'ala mu kusinza okutuufu ddala mu ezo ennungamya ze ziyatukubiriza oba ziyatuyigiriza okubeera nga tuyimirizaawo mu bulamu bwaffe yatukuutira okubeera nga tulunda mu kulonda okwo era nga yali nkola ya bannabbi bonna abaakulembera paka ku mbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama kwe kulunda embuzi n'olwekyo muganda wange omusiraamu wenna gy'oli omuntu yenna nga mu nsi muno mwali mulamu alina obusobozi obulunda abeere nga yettanira okulunda embuzi kubanga eyo yali nkola ya bannabbi bonna Allah tabaraka wa ta'ala be yatuma okulunda embuzi baganda bange tukimanye nti kimu ku ebyo mbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama Allah bye yabaleera nabyo era ombaka n'aleera umma ye ku nsonga eyo tubeere nga tulunda embuzi kubanga mu kuzirunda mulimu omukisa ate tukimanye nti wonna ensonga yonna erimu omukisa yensonga erimu obulungi eri abantu n'olwekyo hadithi mpitirivu weziri mu bitabo ebyenjawulo kati bw'otunulako musunan ibuni maja yagamba sallallahu alayhi wasallama alganamu baraka mu kulunda embuzi mulimu omukisa era yatukubiriza okubeera nga tuzirunda n'atugamba nti ittakhidhi ghanaman fa inna fiha baraka mubeere nga mulunda embuzi kubanga mu kuzirunda mulimu omukisa hadithi mweri musunani ibuni maja ne musunadi imamu ahmada rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala era tukimanye baganda bange ab'ebitiibwa nti ombaka sallallahu alayhi wasallama yalina embuzi era yalundanga embuzi yalundanga embuzi ng'akyali emakka ew'omukyala eyamuyonsa yalundirangayo embuzi era bwe yavaayo n'akomawo emakka ewataatawo mu makka ewataatawo omuto era yabeeranga ng'ombaka wa Allah alunda embuzi naffe n'abeera nga atukubiriza tubeere nga tulunda embuzi era tukimanye nti ye omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama yalina embuzi era yalundanga embuzi lwakuba nti yeezize teyakkirizanga zisukke embuzi kikumi kubanga omuwendo ogusukka awo gwali nga guba gususse obwetaavu bwe alayhi assalatu wassalaamu naye nga tekigaana omuntu osobola okuba ne faamu yo obunene bw'ekifo ky'olina osobola okulunda omuwendo ogusukkako awo n'atalina kifo kyenkana bwe kityo oba ali wakaawe ng'embuzi ze 2-3 asobola kuzisiba ku mugwanga wazirabirira akimanye nti abeera ali ku sunna ya nabbi sallallahu alayhi wasallama mu mbeera endala ombaka wa Allah alayhi assalatu wassalam yagamba embuzi ezo yagamba nti innaha min dawaabil janna embuzi ezo emu ku nsolo z'omujjana kitegeeza nti omusiraamu kikusanyusa okulunda embuzi kubanga emu ku nsolo ezigenda okubeera mu jjana ng'omubaka we sallallahu alayhi wasallama bwe yatutegeeza mu hadithi eyo esangibwa mu sunan albayhaqi ku namba 1416 ekirala tukimanye baganda bange ab'ebitiibwa nti bannabbi ba Allah bonna baalundanga embuzi yagamba ow'ekitiibwa alayhi salatu wassalaamu nti ma baatha Allahu nabiyan illa ra'a al-ganam. Allah tabaraka wa ta'ala teyatuma nabiyena okujja konga nabiyoyo yalundanga embuzi. Nolwekyo muganda wange omusiraamu, mwavoli n'obusobozi obulunda embuzi, lunda embuzi ezo, teweefiiriza mu kisoogo, kubanga nabbi eyo sunna yagikola, erimu emigaso mingi nnyo egidde eri gw'omuntu, society, n'embeera endala z'oyinza okubeera ng'ofuna mu kulunda okwo. Nolwekyo beera ng'ofaayo. Embuzi si za bbeeyi mu kugula, mu kutandika okubeera ng'omuntu atandikawo okuzirunda. Osobola okutandika n'embuzi emu, embuzi bbiri, paka ku busobozi bwo we bubeera nga bukoma. Nolwekyo muganda wange omukkiriza omusiraamu, eyo sunna beera nga ogyekwatako, obeere nga ogyenywerezaako. Sunna endala baganda bange ab'ebitiibwa gye tulina okubeera nga twekwatako era nga twenywerezaako, egenda kwawukanako ku mbuzi, ye sunna y'okubeera nga bwe tubeera nga tufuna wuzu tusoma ekigambo oba erinnya lya Allah bismillah mu kufuna ewuzu. Abantu bangi obasanga nga bwe babeera bafuna wuzu babeera mu mboozi, naddala ku mizikiti we tuwangaalira ajja okubeera nga bafuna wuzu, ne babeera nga batuuse banyumya boogera, n'atuuka okubeera nga asena amazzi n'agateeka mu kyombo oba mu kadomola oba kintu kyonna kyababeera nga ataddemu amazzi, naye emboozi eno ebeerawo n'emwerabiza okubeera nga ayogera ku linnya lya Allah. Eyo sunna baganda bange, bwe tubeera tutandika okufuna ewuzu tubeere nga twogera ku linnya lya Allah nti bismillah. Hadithi weri era nga ntuufu, omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba teri sala etuuka okujjako ng'omuntu mutukufu, era teri uzu etuuka okujjako ng'omuntu ayogereddeko erinnya lya Allah tabaraka wa ta'ala. Eyo sunna emutubeere nga nayo tugizuukusa, tugiza obujja. Sunna eyokubiri, bwe tubeera nga tufuna ewuzu baganda bange ab'ebitiibwa, okusosola ennwe z'engalo zaffe nga tuli mu kunaaza ebibatu. Ensonga eyo olaba nga baganda baffe bangi bwe baba bafuna ewuzu tebasosola nnwe za ngalo zaabwe, oba omuntu kyayinza okuyita okuyisiŋŋanya engalo mu mpataanya zaazo ng'omuntu afuna wuzu. Ekyo baganda bange, abantu bangi balaba nga baba banaaza ebibatu, banaaza bunaaza bibatu n'abeera ng'agenda, naye ekiri sunna mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga afuna ewuzu yayisiŋŋanyanga engalo ze wakati waazo, era ekikolwa ekyo ng'abeera akikola emirundi esatu. Sunna endala baganda bange gye tuteekeddwa okubeera nga tussaako ebirowoozo kwe kubeera nga bwe tuba tufuna ewuzu, bwe tuba tunyumunguza amazzi mu kamwa ne mu nnyindo okubeera nga tukozesa olubatu lumu olw'amazzi. Omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama bwe yalinga anyumunguza mu kamwa n'okufeesa amazzi mu nnyindo, yasenanga olubatu lw'amazzi lumu agamu n'abeera nga gayumunguza mu kamwa, ate agasigalawo n'abeera nga agasika ne gagenda mu nnyindo. Sunna eyo baganda bange tubeerenga nayo tugiza bujja. Osanga omuntu nga bw'aba afuna wuzu asooka n'asena amazzi n'aganyumunguza mu kamwa, ate n'addamu n'asena amazzi n'agateeka mu nnyindo. Iyo mbaka wa Allah alayhi salatu wasalam yakozesanga olubatu lumu lwasenye nga lwateeka mu kamwa, agasigaddewo n'abeera nga agateeka mu nnyindo. Sunna endala mu kufuna wuzu kwe kubeera nga amazzi gano ge tusise ne tuteeka mu nnyindo, omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama yagasikanga nnyo ne gagendera ddala munda bwe yabanga tasiibye. Eyo sunna ey'okusika ennyo amazzi mu nnyindo ne gabeera nga gagendera ddala wala bw'obanga tosiibye. Wa amma bw'oba osiibye, amazzi ago bw'ogasika ennyo ne gagenda, gayinza okuteeka mu mbeera gainza okuyita one gagenda ku mumiro ne wesanga nga gagenze mochenda olobero sibulu kuse nebo banga tewasibye ekiri sunna kumaza agogoska munyindo kwe kuberanga ogasikira ddala ne gabera nga gatuukira ddala wala sunna endala mukufuna wuzu eranga nayo yasengukwa abasaze banji kwe kuberanga kukunaza ebiyungo byaffe face emikono amaguru kwe kuberanga tunaaliza ddala olususuluno n'olukuuta mu kukuuta okw'amaanyi so si kuyisaako buyisa ekikolwa ekyo oba kitegeerekese omuntu okubeera nga akuuta olususu lwe luno
9: kubanga atuuze nnyo
10: n'amaanyi so n'abeera nga tayisaako buyisa mazzi
9: gabategatuse
10: kati eyo sunna baganda bange bwe tuba tunaaza ebiyongo okubeera nga tunaaza n'amaanyi ku lususu biithini tabaraka watana nitubeira nga tetuyisa ako buyisa ngalo zaffe sunne ndala mukubeira nga tunaza emikono jaffe kwe kubeira nga ekiri sunna mukunaza ekiyungo kyemikono kwe kutwaliramu olususu kwe kutwaliramu eddiba oba ekitundu kino eky'omukono bwe tuba tunaza omukono gwaffe okutwaliramu ekitundu kino ekyengalo zonna nezigenderamu kubanga abantu bangi obasanga bwe babeera nga bafuna wuzu anaaza bunaaza paka wano mu kisekeseke omusibu essaawa so ng'ali mu kunaaza ekiyungo ekyaki eky'omukono kati baganda bange bwe tuba tunaaza omukono guno n'engalo zino olususu lw'engalo zonna n'ekibatu kitundu ku mukono omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam bwe yabanga anaaza omukono gwe yagunaalizanga ddala okutuusiza ddala eno ku ngalo gye zikoma eyo sunna basaze bangi obalabanga bwe banaaza ekiyungo ky'emikono babeera nga tebateekako birowoozo ku nsonga eyo sunna endala mu kufuna wuzu era nga basaze bagigayaalirira kwe kusosola ennwe z'ebigere byabwe nga banaaza ebigere obasanga nga abasaaze bangi anaaza bunaaza kigere n'abeera nga ayingira mu swala naye yo mubaka wa Allah alayhi salatu wassalaamu bwe yabanga anaaza ekigere kye yasosolanga ennwe z'obugere bwe ng'akozesa olugalo lwe olwa kkono olugalo lwa nnasu ku mukono ogwa kkono lwe yakozesanga mu bigere bye mu kubunisa amazzi mu mpataanya zaaki zebigere bwatyo mbaka wa Allah alayhi salatu wassalaamu bwe yakolanga naye abasanze bangi ayiwako buyiyi mazzi n'abeera nga agenda ne weesanga nga mu mpataanya zino amazzi tegatuuseemu mu ntuuka gye galina kubeera nga gatuukamu kati yo mbaka wa Allah yakozesanga olugalo lwe luno olwa nnasu ku mukono ogwa kkono n'abeera nga agenda aluyisa mu mpataanya z'ebigere ebyo sunna endala abasiraamu gye baagayaalirira era ne babeera nga tebagifaako mu kufuna ewuzu kwe kubeera nti ekibatu ky'ekigere eno wansi ekirinnya abasaaze bangi abafuna wuzu tebakiteekako birowoozo kukyoza kukinaaza n'omusanga nga ye buyimazzi wano ku kigere kungulu n'ayisaayisaako awo n'amala n'agenda mu ssala baganda bange eyo nsobi nnene kubanga ffenna tukimanyi nti ekibatu kino ekirinnya wansi kimu ku lususu olusinga okubeera nga lukaluba mu kukaluba kwalwo omuntu aba ateekeddwa okubeera nga ateekayo ebirowoozo mu kubunyisaayo amazzi lubeere nga lwonna ekibatu wansi eno yonna ewalinnya amazzi gabeera nga gatuuseeyo n'olwekyo muganda wange omusiraamu faayo weetegereze era oteeka ebirowoozo ng'onaaza ekigere kyo nti bangi bakadde baffe basanga nga engeri gye bawangaliddeko mu bifo oluusi ebirimu omusana omungi obe osanga nga olususu luno olwa wansi ku kigere lulinako amaliba ag'enjawulo kati newesanga nga amazzi gakomye ku ddiba lino ery'okungulu nga munda eno mu ddiba lyayo munda amazzi tegatuuseeyo ekyo kibeera nga kireetedde omuntu okubeera nga wuzu gyafunye tetuuse n'olwekyo bakadde bange mwenna abakuzemu mu myaka abamu ebigere bino biyinako bakiyita kiba kirwadde ekyo
9: enchacha
8: enchacha osa zibeeranga dala nyingi yorusi zasima nezitu uka munda
9: bagaita amaga
8: bagaita amaga na kakati aga amaga newesa ngangu muntu bwaba anaze chigereche amazi gagana okuyingira mu mpata anyezo mu magago nga bwogayise kati bagana bange echo kiretera uzo okubeera nga tetuuka kati wenna yagezesebwa n'embeera eyo olina okukakasa nti amazzi gayingidde mu mpataanya mu njatika ezo na bwe kityo ezo sunna tubeere nga tuziteekako ebirowoozo kye tusembyayo akadde nako we kali kali mu kubeera nga katutwala kanti ndigwa oyo njogera
9: to kitufu
8: akadde nga
9: katutwalaganya
8: katutwalaganya biizini tabaraka wa taala nyongera baganda bange okubakubiriza n'okubajjukiza nti eswala eyo oba uzo eyo gyetubadde twogerako yetwala omuntu mu swala yingiza omuntu mu swala nga mutukuvu twongere okubiranga tugiteekako ebirowoozo era nkubiriza bayimamu baffe ku mizikiti egy'enjawulo naddala mu byalo byaffe n'emizikiti gyonna gye giri abasiraamu ba Uganda beetaaga okuteerawo obudde obumalira ddala obulungi okubayigiriza n'okubasomesa ewuzu omusiraamu gy'ateekeddwa okufuna nga bwe yava ku Nabbi sallallahu alayhi wasallama.

0: oba ne wesanga nga uzu engeri jefunwamu mu bantu bangi ogira banga si ntuufu erange ebulamu n'olwekyo bakadde bafemwe n'abakulembeze b'emizikiti tubasaba ensonga ya uzu eyo eri abasiraamu eyongere okubeera nga eweebwa obudde obumalira ddala batuufu obutuufu waliwo abalimu abalungi abeesigwa nga tusobola okwogera nabo ne bajja ku mizikiti gyaffe ne babeera nga batufissizaayo akadde ne batusomesa ku nsonga ekwatagana ne wuzu n'essola tubeere nga tubeeyambisa biidhini tabaraka wataala. Mpozi nga mmaliriza njagadde kubeera nga nkowola baganda bange bonna abawangaalira mu bendobendo ly'ekyotera kaliisizo mitondo darasa yaffe eyamanaalusunna egenda kubeera ku muzikiti ogusangibwa emitondo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ogw'ekkumi omwezi guno ogw'ekkumi tugenda kubeerawo n'eddalasa ekwatagana ku shahadatu anna muhammadan rasulullah omutesitesi ye manaalusunna nga bwe yatuteekerateekera eddalasa eyaliwo omwezi ogwo oguwedde. Nawe ekityo mbakubiriza mwenna abali emitondo Bugo, Kakuza, Lwankoni, Lusaka, Kibutamu, Kyango, Kaliisizo, Ninzi n'abalala mujje mu ddalusa eyo ng'ennaku z'omwezi 25 ogw'ekkumi omwaka guno gwennyini 2026. Amannya agange nze muganda wammwe Abdurrahman Sempeera era nga mpangaalira Masaka wano mu tawuni biidhini tabaraka wa ta'ala.
1: Tweyanza nyo tweyanzege kali nno yenteekateeka eyo nga bwetambudde nadda ku nkola eya wudhu. Ogwo wudhu ozigifuna otya? Ddala mbutuufu ogifuna mbutuufu bwayo n'essunna ezo ne zigenderako n'osobola okubeera ng'ate ozifunye ddala bunyi lwakuba seeka katunyongera tuli mu kumaliriza. Omuntu ng'ofunye wudhu kati nga betwogedde kuko nadda mungu be yaleeta tugayise maga naddala n'onaaba naye gwe ng'omanyi nti otukudde kumbe waliwo otatukuzza naddala mu maga ago oba enjatika ezibeera mu kugulu ddala obaako n'omusango
0: naam kakati omuntu ayina ekizibu ekyo oba embeera eyo ekisookera ddala ateekeddwa okumanya n'okufaayo nti alina okubunyisa amazzi mu bifo ebyo byonna ebirina okutuukako amazzi ateekeddwa okufaayo. Ekyokubiri kyendabyewaawo nti omuntu singa afuna wuzu n'abeera nga ku biyunga ebirina okufuna ewuzu waliwo akatundu akasigaddeko nga tekafunye mazzi bwabanga kamulagiddwa nga kamulagiddwa kuba ayinza okwerabira erabidde tavunaano nga takalabye era tebamujjukiza nga yakerabidde naye ono abeera alagiddwa nekimulagibwa nti ekitundu kino tekifunye mazzi oba ku kigere oyo nno ateekeddwa okubeera ng'ewuzu yonna agiddamu buto wabula tayiwa buyiyawo mazzi watagenze wuzu yonna abeera nga agiddamu buto n'abeera nga addayo mu ssala biidhini bwatanatandika kusaala n'atandika essala. Bwe kityo bwe kyali ku mulembe gw'omubaka alayhi ssalatu wassalaamu omusajja yafunaswaba yafuna wuzu ku kugulu kwe ne kusigalako akantu nga tikafunye mazzi omubaka yamulagira abeere nga wuzu agiddamu yonna oluvannyuma abeere nga ayimirizaawo essala.
1: Kali tuyanza nyo tuyanzege mwe buli kubira ngate mubaddeko mwe buli kubira ngate muuliriza bwe kitubi tubadde nadanga tugenda mu swala ya juma olunaku olwaliro. Kali nuwegendereze ng'ofuna na wudhu yo olunaku luno olwaliro kubanga bulijjo badde ogifuna mu bukyamu gwe ng'obadde olowooza nti ogifuna mu butuufu kaakati nno genda mu maaso n'okubira nga teweegendereza kusobola okubira nga togifuna mu butuufu bwayo ate eswala yesobola okubira nga te etuukira ddala butereevu gwe wenna obulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio Buddo. Tugenda kubanga tubasibulira wano tujja kuddingana olwokutaano olujja inshaallah kadde kekamu budde bwemu ssaawa zijja kuba ddala 5:00 paka essaawa zijja kuba ddala 6:00 ez'omutuntu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obadde owuliriza Juma Special wanukuredio.

0: Lunch Time.
1: Eno ye Radio Buduku miaka 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Your station.
1: Gumuliriza wa Radio Buddu. Ngoli wakati wa miaka 18 kwa 3. China ekyama kicho. Radio Buddu ikuletedde program. Ekyoto ky'abavubuka. Mwetugenda kwogerera ku nsonga ez'enjawulo. Ezikosa abavubuka. Ensonga eziruma abavubuka. N'engeri abavubuka. Gye basobola okweddaabulula. Mu bulamu bwa bulijjo. Mu by'obukulembeze. Mu by'obuwangwa. Mu by'obufuzi. Mu by'obulamu n'ebirala ntoko. Gw'omuvubuka. Radio Buddu ekuwadde eddoboozi ery'okweyogerera. Kati gw'omuvubuka ayagala okwetaba mu program eno. Ojja kuweereza ng'obubaka. Namba y'essimu gye tunaakuwa otubulira mannyago ne gy'osinziira era otukakasa nti ojja kubaawo awo oluvannyuma tujja kukubira nga tukuyita okujja okwetaba mu pulogulaamu ekyoto ky'abavubuka pulogulaamu ekyoto ky'abavubuka yakubirangawo buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 5 ez'okumakya era nga yakuggibwako akawuuwo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno kale tugisubwanga buli lwa mukaaga wano ku Radio Buddu Radio

0: Gano ge maulile gebi obusubuzi. Wano kredi obudu. Neha uzingi Finance Bank. Funa school fees loan. Okutuka kubuka debutano ezili anisechuwadi. Uruzeyo mwana woku somero. Atekwe na nyini somero. Housing Finance Bank. Ekulete de mortgages. Ezigeno kuyambako mkula kulane ye bange pamvo. Wamune anisechuwadi school bridge finance loan. Okutuka kubuka debibidi. Zikuyambeko mkutandika tamu. Housing Finance Bank. Elunga mziwa bank nkule ya Uganda.
1: Osibyo tiyo mlunje ye kumide kumukutu kwa chenda munana katunyeze munana ne chenda mutana katunyeze tano radio budu kade kama uli ya gabi ya busubuzi nganuga kusomerandi Dembe Davis Chitongole chivunanyizibwa kumasanyalaze mu Uganda cha UEDC chongedo kugumi abantu mu ggwanga nadala abatawanyizibwa masanyalaze nga bwe kikola entakera okulaba nga batereza n'okugonjoola ekizibu kino bw'abadde asisinkanya abatuuze kwosa n'abakulembeze mu munisipaali y'ekira abatuuze batotodde okusoomoozebwa okubayitamu olw'okuvavaako kw'amasannyalaze kyokka era bano baliko okusaba kubasabye ekitongole kino okuyambako singa omulimu guno gunaaba gwa kutereera
2: otunuulira ebitundu ng'e Kasokoso Kasokoso erina abantu bangi nnyo n'ebadde erina transforma emu nga weesanga nti n'abagalina ago tegakola tegasobola ne TV zivaako
3: omuntu owa wansi afuna kyammeta ye asasula ssente mmeka
4: abafere batukubira amasimu gwe mukyala poloti merwe nti yenza original waplying meters satu nti ye kakati tuwe mama futaga fe mita zo tuzifunye tujereta
1: mukogera kuna akulira entambuza y'emirimu mu kitongole kya UEDCL Azaka Katewanga agambye alaze okutya eri abantu ababba amasannyalaze kwosa ne waya bagamba nti bano bwe basinze okuviirako omulimu gw'amasannyalaze guno obutatambula bulungi
2: kati n'ebitundu ebimu ogenda okulaba nga emisana abantu bwe mumanyi bakasitoma abamwe balinga 10 naye ate ogenda okutunuulira transforma obuzito bw'yetisse ekiro bakumpi bakasoma balinga 3 so ne tugambe ebyo bibiri bivaawa
1: mubufu webumu Engineer Semakula Samson avunanyizibwa kubeerako kwa masanyalaze mu Buganda anyonyodde zimu ku nsonga esinza okuviirako amasanyalaze mu bitundu ebimu kyokka ate ebitundu ebirala ne bibeera nago wabula yakulira ebikwekweto mu kitongole kya UEDCL mu bitundu era ebya Buganda Jessica Ziwa agambye nti abantu bwebanaalekera okukozesa bakamyufu kijja kuyambako nnyo omulimu guno okulaba nga kutambula bulungi
5: abamu bakamyufu abamu tetubamanyi abagenda nga basaba abantu sente naddala okufuna amasannyalaze ki amapya twagala okutegeeza public bw'oba osabye amasannyalaze amapya tewetaaga kusasula muntu yenna
6: bwe tuba tetulina amasannyalaze gamala agabadde gavudde ekawanda okudde Namugongo oluusi ng'ojja kulaba nti layini zonna tezisobola kuwera ku mulundi gumu era nga yeemu mbola ogijjako okumala akaseera okulaba ng'endala kweri paka kiseera ekyo ng'amasannyalaze gamala
1: ate ye omuduumizi wa poliisi mu bendobendo lya Kampala East Justa Tashobya agamba nti bafuna emisango egyekuusa ku bubi bw'amasannyalaze ng'agamba nti akaseera kano weetaaga okubawo okusomesa abantu ku kabi akali mu muze ogwekuusa ku bubi bw'amasannyalaze mu birala bannayuganda basabiddwa okwettanira pulogulaamu za gavumenti ng'erimu ku makubo agasobola okubajja mu nvuba y'obwavu nga mukwogerako ne Radio Buddu Mayor wa Town Council ye Kagologolo mu district ye Bukomansimbi Alex Sekigudde agamba nti nga gavumenti ekoze ogwayo omuli okusawo pulogulaamu eza gavumenti ez'enjawulo n'ekigendererwa eky'okulaakulanya bannayuganda nga n'olwekyo bannayuganda balina okukozesa omukisa guno okulaba nga bajja ensimbi zino bagende mu maaso n'okwekulaakulanya onera agamba nti abantu abamu bwe bajjayo ensimbi zino balowooza nnyo okuziza mu bintu nga embaga gyebigwera ng'ensimbi zino tebalina kye bazikozeemu so ng'ate zibeera za kuzzaayo
7: abantu mbawa amagezi okwettanira enteekateeka eza gavumenti naye nga balina ebigendererwa so si kujja na kinyuma nti njagala kulya ku sente za gavumenti kuba sente zona wona oziggyayo ng'oyagala kuziryako tezijja kuwangaala n'olubuto lumira buli kimu ne bwonoofuna akakadde kamu n'oba n'abwongeza ne buva kamu paka ku busatu naye n'ozisaba nga tolina kigendererwa kyakuzikozesa era tosobola kubaako kyofunamu ja kuunzika ngo ebbala yazitutte ziddeyo mu musogozi w'omwengo wa Nayire Kampala okuyingira programu za government omuli PDM omuli emyogo omuli wayero pio omuli iwepu kyakuvunaanyizibwa era kirungi neyingira n'ekiruubirirwa kyandibadde ekisinga okubeera ekikulu kusaba ssente ng'ogenda kugikozesa esobole okuzaala osobola okugijjamu ekigendererwa ekikulu.
1: Meya Alex Kiggundu era awanjagidde bannayuganda okulonkomanga abakulembeza ababeera balondeddwa okulira obukiiko bwa sako za PDM abajjako abantu ensimbi kubanga bano bakoze ekyamaanyi okudibaga enteekateeka eno.
7: Abasinga obungi babadde si balungi era kyova olaba abamu bagenzi babakyusa kubanga obudde bw'okukyusa emyaka esatu gibadde gituuse okukyusa sakoz ezo zikomitiz ezibadde zikola ngezo eza looni ze za vetingi ezikola ku kwezo eza PDM kubanga badde balina obuvuyo bwe beenyigiramu nkujjako abantu ssente abamu bagifula bizinensi yaabwe kwengaalinga wa banka bano bamanirenda ayina n'omutemwa gwa kusaba nti okuwa ssente olina kumala kutuwa kino ne kino percentage kuzo ngojeko bino ebiteekeddwa okuba ng'obiwaayo ng'endaga muntu ng'okujjuza foomu ng'okulaga bizinensi gy'ogenda okukola ebyo by'emitendera gy'oteekeddwa okuyitamu okuzifuna naye batuyina okuba nga abo abavunaanyizibwa ku bobongera okuba lipootinga eri abantu ffe ne tulaba butya bwe tusobola okubajjamu kubanga tikyetaaga kuddira ssente gy'ogenda kukoma okusasula ate otandika okugizannyiramu n'okusobola n'okumala okugiggyako omuntu enjawulo ennene gy'atasobola kuzzaawo.
1: Ebyo nga tubitadde ku mabbali mu birala ebbeeyi y'ensimbi nga weeyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo we bukeredde olunaku olwaleero nga dola ya America eri wakati wa sinsi 13.88 okutuukira ddala ku sinsi 13.92 ate n'etunda wakati wa sinsi 13.95 okutuukira ddala ku sinsi 14.5 yoyoro eri wakati wa sinsi 14.394 okutuukira ddala ku sinsi 14.4 ate n'etunda wakati wa sinsi 14.54 okutuukira ddala ku sinsi 14.574 yo paundi eri wakati wa sinsi 15.135 okutuukira ddala ku sinsi 15.155 ate n'etunda wakati wa sinsi 15.335 okutuukira ddala ku sinsi 15.34 yo sente ye Kenya eri wakati wa sinsi 28.35 okutuukira ddala ku sinsi 29.5 ate n'etunda wakati wa sinsi 32 okutuukira ddala ku sinsi 32 n'obutundu 35. Ag'obudde buno ag'ebyobusuubuzi bwe gatwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
0: Bado uliriza mauli ya gebi ya usubuzo kufa musio na wano kuredio budu ni Housing Finance Bank funa school fees loan okutuka kubuka debutano ezili anisechu wadi uruzeyo mwana wuku somero atiku na njini somero Housing Finance Bank ekulete de mortgages ezigeno kuyambako mkula kula neye bange pamvu wamune anisechu wadi school bridge finance loan okutuka kubuka debibidi zikuyambako mkutandika tamu Housing Finance Bank ilunga mziwa banki nkule ya Uganda. Tukunda tuuluguma, tukunda tuuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo.
8: Abazadde wamuna abalabirira abaana, ekirwadde ky'olukusense kibaluseo mbitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Noolwekyo ministre y'ebyobulamu etaddewo kaweefube w'okugemesa abaana endwadde zino olukusense ssaako ne Rubera okunaatandika nga lumu okutuusa nga 5 omwezi ogw'ekkumi 2026 okwetooloola ebitundu by'eggwanga lyonna. Endwadde zino olukusense ne Rubera za bulabe nnyo kubanga zireetera omwana okufuna obuzibu mu kussa, okuziba amaaso ssaako n'amatu era bisobolera ddala n'okutta omwana. Twala abaana bo bonna abali wakati w'emyezi 9 ku myaka 5 egy'obukulu bagemebwa okusobola okubatangira endwadde zino olukusense ne Rubera. Omwana wo ne bw'aba yagemebwako muleete ku ddwaliro erikuli okumpi oba awaalondebwa okugemera abaana afune doze endala enaamuyamba okwongera okumutangira okukwatibwa endwadde zino olukusense ne Rubera.
9: Jukira okuva nga lumu paka nga 5 ogw'ekkumi 2026 twala omwana wali wakati w'emyezi 9 paka ku myaka 5 mu kifo ewaalondebwa okugemera abaana ewakuli okumpi afune doze endala okwongera okumutangira okukwatibwa endwadde zino olukusense ne Rubera. okumanya ebisingawo kuba ku namba ya ministry y'ebyobulamu etali ya kusasulira noti munana noti noti emu noti noti noti mukaga mukaga obaweereza obubaka wa SMS kubwerere ku report ku namba munana tano noti noti.
10: Eddagala erigema olunkusense ne rubera terina buzibu bwonna, likola atali ya bwerere. Tangira omwana wo mugemese kati. Obubaka buno buvudde mu ministry y'ebyobulamu.

0: wamu ne mmeya wa town council Kasali kuli Kigozi Zakaria n'abalala bangi radio Buddundi Musibadwa no ekyotera
1: abakulembeze mu ggombolola ye Lwabenge district ye Kalungu batabuse olw'obutimba bw'ensiri obutubidde mu kisenge ewatuuzibwa enkiiko z'eggombolola kye bagamba nti kino kizingamizza emirimu gy'eggombolola eyo. Obutimba buno obwogerwako kigambibwa nti bumaze emyezi esatu nga bubeera ewatuuzibwa enkiiko kyokka bwali bwaleetebwa kuteekebwa mu council hall ekiviiriddeko emirimu okuzingama. Ssentebe w'eggombolola ye Lwabenge David Ssegawa Balemeezi ategeezezza nti bakansala bamaze ennaku bbiri nga baagala okukozesa ekizimbe ekyo wabula olw'okuba nti mulimu obutimba bw'ensiri tebasobola kubikozesa. Ssentebe agamba nti emirimu mingi gizingamye olw'obutimba buno.
2: Wakati mukutula kanzo bidi nga tutula wansi wa muti babomba buwambi kizimbe tebatusaba batuuka batikula ngenda wa mtu aingira mu kinyumba kya nnamwandu mu nyumba za gavumenti ninga te okimanyi nti eyo tenda yoyo obutimba yakwatibwa muntu ayina okusasula sitowa bwaziteeka naye olwokuba babikola babeera babitogi binene bayiikiriza abantu ne bakuwa mu so okutuwa nga otunyigiriza okulema okukola emirimu gyaffe gyetwandikoze olekayo kubanga alinga nga abagamba nti nno batuwa batuyamba buyambi balinga babigula ku ssente nga zaabwe so enkola yaabwe yakunyigiriza baba baagala kutuwa butimba babukwatibwa butwale babuleeta mu kiseera ekituufu eky'obbuga biraaba.
1: Era wano w'asinzidde n'alaga obwennyamivu okulaba ng'abatuuze mu kitundu kyabwe baagala obutimba bw'ensiri wabula ate abakulu ku disitulikiti bakyagaanye okubugaba ate nga n'omuwendo ogwaleetebwa mutono nnyo okusinziira ku batuuze abawangaalira mu ggombolola eyo.
2: Bateeka we basanze tetuyinza na kumanya oba waliyo obulala oba tewali naye ebbeera yonna gye tuwangaaliddemu ya butimba obutamala bantu.
1: Wabaluseewo okutya n'okweraliikirira mu bakulembeze b'eggombolola ye Maddu mu disitulikiti ye Gomba olw'omuwendo omutono ogw'abasomesa abali mu masomero ga gavumenti mu ggombolola eyo nga bano balowooza nti omuwendo guno omutono gwaliviirako abayizi okugwa ebibuuzo. Mbeka Kasanyo ali Gomba.
3: Abakulembeze bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola eno Nsiima Yosamu ne kansala akiikira eggombolola y'e Maddu olukiiko lwa disitulikiti y'e Gomba abako Denesi bategeezezza nti amasomero ga gavumenti mangi mu ggombolola eno gasigazza abasomesa babiri ku bana abali ku musaala gwa gavumenti nga kino kyazzeewo oluvannyuma lw'abakulira amasomero gano okuwummuza abasomesa be baali baleeta okubayambako naye nga tebali ku musaala gwa gavumenti olw'okutya ekikwekweto kya minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balamu Balohagala gamba nti amasomero gano gabadde galiko akasente ke basasuza abazadde okuyambako okusasula abasomesa bano n'okufunira abayizi ekyemisana wabula nga bino byonna babiyimiriza nga batya nti singa banaagenda n'enteekateeka eno mu maaso bayinza okufuna obuzibu. Bino byonna ssente w'eggombolola y'e Maddu Nsiima Yosamu ne kansala wa Hodenesi babitegeezezza abakiise abakiika ku lukiiko lw'eggombolola eno mu lutuula lwa kanso y'eggombolola eno olubaddeyo era ssentebe Nsiima wano w'asinzidde n'asaba buli gwe kikwata atako okuvaayo basalire embeera eno amagezi.
4: Olw'obulumi bwe nnina buli lwe webeera e Kampala bagenda ne balenjinga amasomero g'e Kampala ne bagaleeta ku livu emu n'amasomero gawa ogenda n'osanga essomero erya primary for example nga lirina classes musanvu lirina abasomesa ba gavumenti basatu nga manipawa temala ng'abazadde bennyini olw'okulumirirwa ekitundu kyabwe n'okwagala abaana baabwe basome ne beesalawo ne bagamba katukwate omutwalo gumu oba emitwalo ebiri ebiri oba zonna ze banaaba batudde nga bakkaanyiza nazo tuleetewa abasomesa abalala.
3: Kansala w'eggombolola y'e Maddu ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Gomba abaho Denesi asinzidde wano n'ategeeza nti bw'otuuka mu masomero gano by'osangayo byewuunyisa kyokka n'ategeeza nti abakulu abakulembeddemu olutalo olw'okulwanyisa enguzi tebamanyi biri ku gulaawundi.
5: Waliwo kye bayita ideal and reality. Ideal ekintu bwe kyandibadde kitya essomero lya gavumenti yandibadde n'abasomesa bameka abatandikibwako then reality ekiri ku gulaawundi kiki abali mu kuimplementinga polisi eno gye tuyitamu ya bayina bibeera bidde nti ekiri ku ground si kirungi. Essomo eryandi badde n'abasomesa musanvu n'ekye ng'omunaana lirina abasomesa bana.
3: Ate ye omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola eno lya Ruhanga Nathan naye asinzidde mu lutuula lwa kansa eno ne yeekokkola okwebulankanya kw'abakozi ba gavumenti ab'eggombolola eno bagambye nti tebabeera mu ofiisi ekintu ekizingamizza enzirukanya y'emirimu mu ggombolola eno.
6: Absent is more of technical staff. Mu butuufu ndowooza bwe buzibu tusinza okufuna wano badde mutukubira wano amasimu naye nga naffe bwe tujja bwe tubeera mu kansa muno abantu abo bye batugayidinga ate ffe tulina bye tutasobola kwekola nga bo tebaliiwo naye obutabeera office obuta funa buyambi bakama bafe baona ebo councillors chechitetede ebisera bino okumalimezi bino jonanga tetulanga
3: kulwa radio buddu radio muntu wabulijjo.

0: Kasanyu mu district ya Gomba.
1: Wabale kwe kumira ku radio budu radio yomuntu wabulijjo amawulire agobudde buno kangafundikire nze press Kabanda na Nyanze kankwagaliza ekyemisana ekirungi.
2: Gabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wabulijjo. Esawa wano ku radio budu. Esawa ziri 8 z'omutuntu budde bwa gandaalo webale kuwuliriza radio budu. Chinanjo chanchimize buli wa mukaga
3: nze ajuma eno ye chinanjo chanchimize
2: chinanjo chanchimize
4: kati nze igasola kuogera nama ya ganti akoze chinunga achimait government ye nali miye chikoze
3: mazaka site chuse au bate chuse
4: chuse kwa kati maska ina chakoze
3: ta ina chakoze
4: yenga meya taina
3: ate chuse tanga taina chakoze
4: nga ati abakola yo bataun kilaka
3: dika nawe
4: atu wakana
2: tuko chinanjo chanchimize kubira kubaganya bilozo konsonge zifa mugwanga
5: member wa parliament buvunanzi bwabo kulaba anti abantu baye kulakulanya member parliament ekisanya ne kigwako nga tadze ko mu district council funa birozo
2: ndi wa mukaga wana ku radio budde
4: akashagola ni aina jadda olina yo ku manifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga no mash
3: eh yani ya nup
4: ye yateka ke kigambo chimu
3: eh
4: Uganda empya
3: manifesto ya nup wajibi kulange gambe cha
4: ko Uganda empya
3: no bikula munda
4: ga Uganda empya
3: no bikula page da
4: Uganda empya
3: no bika
4: Uganda kati alina yagala kufanya ndende agende Tanzania jabate ka Uganda empya
2: kati budi wa mukaga kuva kusawa tano zo kumacha paka musambe somutuntu ulilizanga program chinajyo chanchimize olidaba kugweba kubaganya empawa kunsonge zenja ulo one radio budu radio yomuntu wabulijjo chibu kubitukumida kuntike banga lyonna kwe kubanti fetu kosisabi kolwa sibi gamba
6: radio budu chenja gala uko empezo mpira okusina ku radio zonna
2: eyo ye radio of that 25 radio yomuntu wabulijjo katika katwe juka nye waliwonga radio budu etandika walioli ne miyake meka wazalibwa weri ya bafe ujiuliliza kumala banga chi olinabyo manyera byojukira mu lugendo lwa radio budu olwe miyaka 25
7: kati buli lwa sunday okuva ku saa mukaga paka musambu ez'omutuntu tosubanga program twejuka nye miyaka 25 ja radio budu oulira abamu abalika abakozi ba radio budu
2: abalanga nayo n'abantu abensonga mu bitundu byaffe
7: wamu n'abawuliriza ab'olulango nga batototolera kwebyo bye bajukira era bye bamanyi mu bbanga ly'emyaka 25 ja radio budu
8: waliwo omusajja nga musoga nga kubanga amasimu halo sinova kubudunda kwekalakasa
7: Tujukanye
8: umuntu akola kongo okolera mu kaboxa kabibati kati no tuka nokubanga okola nga weyambudde kiteteeyi nga mundu otadde mu kavest osobola okuwone bugu mu ngati munika SC ninga okola nga oli musanyufu
7: Tujukanye myaka 25 ja radio budu
9: katandika nga okuwuliriza obuladio nga tuli myaka nga musanvu munana enokulya radio budu enokulira kuliko akasajja kibayitanga kadoma
2: Tujukanye bugu mtu tujukanye tujukanye wana ku radio budu radio yomuntu wabulijjo
7: wulira njawulo
10: budu radio budu manya wotalindota
11: amanya gangeze maka mukisa era nyumirwa nyo radio budu yomuntu wabulijjo sisaga
7: radio budu radio yomuntu wabulijjo

tuna byo kusula mwe byo mulembe wabiri okosako dance zenja ula okubukinga kuba kunoti musanfu tano musanfu emumunana mwenda munana mwenda munana oba kunoti musanfu musanfu nya mwenda noti noti musanfu satu nya mwabave kampale tabula ya mitwalo mukaga atabave masako omutwalo gumu ngabitegekedwa bugoma babu safaris ekigendo kubira ku bugoma sanbiche kalangala okuvanga 10 mukaga paka 18 gwe 10 kugenda kubira kundigida

0: Yoksa Gülçer The Mix. The Mix. Bu da turuguma. Bu da turuguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomu tuwa ulicho.
1: Viper. Chitara. Kesisiyan. Virachako. Homburg. Black Power. Kumina monana, gazetu kire chikopo chimu. Empaka za starter in zupiero. Zizi.

0: nga wene number 3 bomaliriza wenyini nyito vawo wageta kuleta buboksi obuboksi wenyini nyini bukwate londa kaka boksi kambutunuli debuoto kamene iba jajang bajaja jaja dungu ganyo kuhiga lona kuruwalero muamvamu mazima dalajingire wikendi nga sinami ya dene chukumi bagame balemele kwa magame bajaja mamu atumokulonya sente kati balemele kwa atuwa tuse wezidio ya gala kufawo sitabili emutanu hash jirendo nga poitani bajaja bajaja godi mnage nage mbili dam kubange vya simbi na kuzino sibiru mchikakashi jaja netaga kuka senti njogende mazima ii bela angali ripazo ya sisi ingana president mweguanga jaja netaga kasenti njogende mazima kati sita bili emutano hash namba satu ilikuwa mrodi jobote kako aveni londa boxi yao tulia sente samu peniyo zanyi senkumi bili tulia kusente ula mtambe barabara masifu oke okay. Ngeda kumula mwazi jamsawe yoku ili esawe ya mziki okuta sirika waliyo liyo kisonga sambe barabara masifu ne gama ati yanzadi jadadiyo tovavo tumate tuamlande Uganda wala jamsawe soke ya program chakaze ngeda kujani bisinga kaa wonga naka sente kwa tadeto ufa kulia mtu wabijo radio budu
1: Bye bye.
2: Esawa, wano ku radio budu. Esawa, zili 12 ez'olweggulo. Budde bwa kasenda bazana. Webale kuuliriza radio budu.
3: Olwempereza lumamyo. Omukizo kwa programu ezoja. Amayengo gona tugetise kati emyaka 25 weddu.
4: Ateno kya dala.
3: Radio budu 25. Radio y'omuntu wa bulijjo. Gano gema uli okufe wedu we gwanga wana ku radio budu radio y'omuntu wa bulijjo.
5: Radio budu radio y'omuntu wa bulijjo chenda munana katonyeze munana chenda mtana katonyeze tan ze pressi kabanda na nyanzi na maulira agavudde bweru we gwanga. Omukulembeze w'eggwanga lya Bufalansa havuddeyo n'ategeeza nga abakulembeze abeegatti mukago gw'amawanga gwa Naggwadda ogwa G7 bwe gakkiriziganyizza okulaba nga bateekawo tanka z'amafuta ezisukka mu 10 okuyambako ku miwendo gy'amafuta egyekanamye. Bino abiwandiise ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza nti bakkiriziganyizza okulaba nga bagonza mu mbeera eno nga bateekawo amafuta okumalira ddala emyezi ena. Bino babikoze okusobola okwewala embeera eriwo y'emiwendo gy'amafuta egyekanamye mu mawanga ag'enjawulo era nga kino bagenda kikola ku mawanga gannamikago. Eyo nga tuvuddeyo ye omukulembeze w'eggwanga lya Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nga kw'otadde ne munne bwe bali ku mbiranye Flavio Bolsonaro basazezaamu okubaganya ebirowoozo okwabadde kulina okubaawo olunaku olwajjo wakati nga boolekera okulonda mu ggwanga lya Brazil. Kino nno kyakoleddwa oluvannyuma lwa poliisi okutegeeza nti wabaddewo okutya olw'obulumbaganyi obwadde busuubirwa okukolebwa naddala ku kkooti ensukkulumu. Lula da Silva okusalawo kuno yakukoze n'oluvannyuma n'ategeeza nti wakubeera ku mukutu ogwa YouTube ate ye munne Bolsonaro n'anenya akakiiko k'ebyokulonda nga kw'otadde ne kkooti okutiisatiisa nga bwe wagenda okubaawo obulumbaganye. Bolsonaro mutabani we yaliko omukulembeze w'eggwanga lya Brazil Jair Bolsonaro era bategeezezza olunaku olwajjo nti okubaganya ebirowoozo kuno bakusazezzaamu kubanga batidde biyinza okuddirira wabula era n'ategeeza nti ye mugumu ku nsonga z'okulonda. Okusinziira ku bivaayo wagenda kubaawo okulonda ate okwenvunula bibya oluvannyuma okulonda okwawonna kubeerewo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ogw'ekkumi. Lula da Silva wa myaka 8 bagasimbaganye ne Bolsonaro naddala mu mulundi ogusooka ogw'okulonda nga kugenda kubeerawo ku lunaku olw'essande n'oluvannyuma abantu bonna balonde ng'ennaku z'omwezi.

0: style. Eno ye radio budu kumiaka bimu etano. Radio yomuntu wabuli jo. Your station. Njagala kuchibitu chomwaka kuno ngambela wali nga bale ngira nsezeka. Mr. Chibitu ngaza. Miso lezo kengira kwetu wetu.
1: Kayano. Ngongoze kaparo chichi.
0: Luwalida. Nkomi yoku chaluli.
1: Echiruwa.
0: Hanti echibitu cha radio budu bimanyi kati ye ngombe li wabuli wamu.
1: Echibitu cha zemu.
0: Kuminasa tu December tugenda kude mu Lasson Gardens wali kwe ya garabo ya gazo bimanyi nawe oinawe suti
1: suti nina
0: eri akakobe ya meka
1: emitwala 3.5
0: nga nkola che
1: ngogura suti
0: njagala ya kupangisa tuchikole ngaluli
1: oyagala kupangisa
0: ebyangu bimanyi kati nga kwate emitwala 3 mu ngula suti
1: mbuka kati zile monga che nakolira omako guwedde emeseze wo wazita zile zile ngengo ngengeze byala nino bitungu
0: tungira binji buli mwaulire nje wange nina emeseze ya ne suti
1: wa ebiyenje bijumye
0: kakati onampe suti obate ompe
1: kati oyagala nkole ntia
0: kati wanomumaso njagala ojinterewo emyaka 2.5 eja radio buddu kati emabegoseyo okugamba nga gunene nga kuliko radio buddu ati 25 njagala mbere nga ndi muchibitu walinga nchefuze nga yenze Mr. Chibitu kolo
1: kusuti yomusajja
0: kandabe kukoti iyi ekoti nga teriko kasirini
1: akawo mumabali obaye kano
0: akena bega kumugongo
1: oyagala tujasemu
0: njagala wali muchibitu obakubendongo teka nga mpendula kobu wenjuzi Nasimba kagere
1: kakati omazo kusimba kagere suti ojiziza kebigambo mbijja kontia
0: ngagwa bijjako esuti yani
1: kati nze mfunira wa
0: ngenda kuwa senti
1: afekala wabaganti senti yebyo na
0: chicho yagalachi
2: uina cha nyoko chistera
1: nange keka kwa kulizo chinsigemo
3: samu
0: ko chistera nawo chakuba
1: Omwana
0: wa seba ine bizibu basajja bokaba talina sente beba jjo mulaba
2: yakume koti
4: Chibitu cha radio budu 25 Yoga yoga
0: Nga chua kidua Global Paints Abakulia lanche Chasizo kubile yom tindo musio na Wamunde Rona Agro Business Center Aisa musidi mtedi kaba le bugonzi Abakulia kaunga kabudu super mezi fla kwa mulembe Wamunde chijimuse chobu tonde Chabudu organic fertilizer Katile katwe juka nye Waliwonga radio budu etandika Walioli nemi ya kemeka Wazali wa weri Ya bafe Ujiuliliza kumala banga chi Olinabi omanyera vya jukira Murugendo lwa radio budu olemi ya kabili mwetano
5: Katibuli lwa sande Okuwe kusawa mkaga paka msambwe zo mtuntu Tosubanga program Twe juka nye miya kabili mwetano ja radio budu Oulinaba mwa balika wa kosiba radio budu
0: Abalanga na yo Naba ntuwabe nsonga mbitundu vya fe
5: Wamuna haba uliliza bolu lango Ngabatu tutulida kwebio biba jukira Erabi ya bamanyi Mubange liye miya kabili mwetano tano eja radio budu
6: waliwo msajja nga musoga nga kubanga masimu halo sinova kubudu ndakwe kalakasa
5: twejukanye
6: omuntu akola kongo okolera mu kaboksa kabibati kati notuka nokubanga okola nga weyambudde kiteteeyi nga mundu otadde mu kavest osobola okuwone bugu mu ngati munika s ninga okola nga oli musanyufu
5: twejukanye myaka 2.5 eja radio budu
7: katandikanga okuwuliriza obuledio nga tuli myaka nga 7-8 Eno kuri ya radio budu Eno kuri la kuliko akasajja kiba itanga kadoma
5: Twejukanye
0: Tugwa mtwejukanye Twejukanye Wana ku radio budu Radio yomu tuwa uli jo Kweziko na sawo satu weze chilo Wakarimi fenanga tuongeza
1: Ato wakini babe mbuzi nesirika neneze kumukazi sisirika
8: Nesirika
9: Usarongo sarongo Abarongo babo Ba muzei kawato
1: Bange
9: Ba kawato si babo
0: Agafa Ebu bebele Anti ya magezi zega kuyamba
5: Kizijia munta andikirawu Zobongo nina
0: Tolina bongo Tulumye msawe yokubili ya program mchakaze Anji twa idagwa stress Esawe yokubili ya program mchakaze Wanukredi ya gudu
10: Bad man records we shatter them

0: kuhuliriza webale kulanga na radio budu radio yomu tuwa ulicho njagala kuchibitu chomwa kakuna ungambela walinga wale ingira nsezeka yeah. Mr. Chibitu ngaza niso lezo kengira wedu wedu
1: kayando hey. Ngongoze kaparo chichi
0: luwalida nkomiyo kuchaluli
2: echiruwa
0: hanti echibitu chale diyo budo bimanyi katie ngombe liwa uliwamu
1: echibitu chazemu
3: ama sujamu manangi
0: 13 December tukena kude mlasoni gardens wali kwe ya galabwe ya gazo bimanyi na we o inawe suti
2: suti nina
0: elia kakube ya meka
2: emitwala satu mwetano
0: nga nkola che
2: ngo gura suit
0: njagala ya kupangisa tuchikole ngaluli
2: oyagala kupangisa
0: hey ebya ngo bimanyi kati nga kwate bitwala satu mungu la suit
1: mukakati zile munga che nakolira omako guwedde
0: hey
1: emeseze wo wazita zile zile ngengo ingeze byara nikino bitungu
0: tongira binji buli mwauli lente wange nina emeseze ya ne suit
1: wa wa ebiyenge bijunye
0: kakati onampe suit obatompe
1: kati akato yagala nkole enti aha
0: kati wano mumaso njagala jinterewo emyaka 25 ne jale dio buddu kati emabegose yo kugambunga kunene nguli ko radio budu ati 25 njagala mbere ndi ngandi muchibitu walinga nchefuza nga yenza Mr. Chibitu ko
1: ku suti yo musajja
0: kandabe ku koti iyi he koti ngateli ko kasirini
1: akawo mu mabali obaye kanu
0: akena bega ku mugongo
1: oyagala tujasemu
0: njagala wali muchibitu obakubendongo takateka ngampendwa ko bwenju zichi ngasimba kagere
1: kakati omazo kusimba kagere suti ojiziza ke bigambo mbijja kontia
0: ngagwa bijjako esuti yani
1: kati nze mfunira wa
0: ngenda kuwa senti
1: atekala wabanga nti senti yebyo na
0: chicho yagalaji
2: uina cha nyoko chistera
1: nange keka kwa kulizo chinsi gemu
0: samu ko chistera nawe chakuba
3: yeah.

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti olunaku tulukubye olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tokola mu kaseera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
0: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
2: Njagala ku kibitu ky'omwaka guno nga mbeera wali nga balengera nsezeka Mr. Kibitu nga nze nisolinzo kengira bwetuwetu
3: Kayando ngongoze kapalo kiki
2: luwalira nkomyewo ku kyaluli
3: ekiruwa
2: anti ekibitu kya Radio Buddu obimanyi kati ng'ombe eriwo buli wamu
3: ekibitu kyazzeemu
4: abasijjamu bannange
2: 13 December tugenda ku demu Lasson Gardens wali kweyagala bweyagaza obimanyi naawe oyinawe esuuti
3: esuuti nina
2: eri akakube ya mmeka
3: emitwalo 35
2: nga nkola ki
3: ngogula suuti
2: njagala yakupangisa tukikole nga luli
3: oyagala kupangisa
2: ebyangu obimanyi kati nga akwata ebitwala 3 mu ngula suuti
3: mbukakati ziremu nga kyenakolera omwaka oguwedde emmese zewoowa zita zirye zirye engoye ngengeza ebyala nibino obitunga
2: tungira bingi buli omu awulire nti ewange nina emmese zirya ne suuti
3: waawa ebiyenje bijimye
2: kakati onampe suuti oba tompe
3: kati oyagala nkole ntya
2: kati wano mu maaso njagala oginterewo emyaka 25 egya Radio Buddu kati emabegoseyo ogugambo nga gunene nga guliko Radio Buddu ati 25 njagala mbeere nga ndi mu kibitu wali nga nkyefuze nga yenze Mr. Kibitu kwolo
3: ku suuti y'omusajja
2: kandabe ku kooti iyi ekooti nga teriiko kasirini
3: akamumabbali oba ekano
2: akemabega ku mugongo
3: oyagala tujaseemu
2: njagala wali mu kibitu oba kubendongo teka nga mpenjulako buwenjuzi nti nga nsimba akagere
3: kakati omaze okusimba akagere suuti ogizizaako ebigambo mbijjako ntya
2: nga gwe abijjako esuuti yange
3: kati nze nfunira wa
2: ngenda kuwa sente
3: kala wabagaye nti sente ye byonna
2: kiki oyagalaki
5: oyina kyanyoko kisiteera
3: nange keka kwakulizo kinsigemu
2: ko kisiteera nawe kyakuba omwana wa seba ayina ebizibu basajja bokka batalina sente be bajja omulaba
5: jakume kooti
6: ekibitu kya Radio Buddu 25 Yoga
2: nga kiwagiddwa Global Paints abakulira lanche kyasinze okubeera

0: Walero game ajegendereza bulungi so Alex Ogambotia wali ku Shift Plaza mchisenyi wewe piranga tensonga zona ozitambuliza dala maridadi sana nakale no sobolo piranga toita yo munywanyi Alex na Masaka no muwagira no mugula kengweye ezabasaje zoku ambala impali ne sati adene zabachara zona ensonga zona no sobolo piranga tem awamagwe ozitambuliza dala bulungi ngambe nti na goje tukubye konge yoku biri ateye musanyu denyo nokusinga chintu echacho na bogeza kwangu tunulira kale niwe bali kuyanga tejoli Alexo bonda bonda banywanyi bagambe tubatumide ko nyo ndabira the boss lady Milfat omugambe tumutumide ko nyo ye bali kuyanga tensonga zona azitambuliza dala maridadi sana mukasera kano na bonda bonda banywanyi aba na buddu Kampala Fans Forum bebele kuiranga tensonga bazitambuliza dala burungi na kurencha ye game wakatua timu ya Saza Area Banafe ababu Tambala ane timu ya Saza Area Gomba a game yoku dingana wali e Butambala so game uja kuiranga toje funa butere kumpeo za radio buddu radio eyo muntu wabuli jio huruna kugendo kwa da urencha na inja kukwate geza kukonti game ye genda kule usawa zigenda kwa da muenda zigendo kuiranga teza njibwa adhene kuruna kule sande chagu ye genda kuiranga tedinga neti mesa za eri abu gerere game wegenda kuwele wali ebu gerere wegenda kuwele angatebe ya saidi zeka yunga wali so neyo game wegenda kuwele angatoji funa kutele kumpewe za radio budu a radio iyo muntua bijo kuna kule sande era game zezu na zigenda kuwele angatezi jia kusawa zigenda kuwele ila dala muenda na ezo mutuntu olwe nsonga nti wai nzo kuwele possibility na dala eyo bunya nga uwi nzo kuwele angate butambla so nako uwencha oja kufuna na banda fababu tambala nga basamba timesa za area gomba game yoku dingana ogwasuka gwa gol zali biri kubwerere era game wajifuna butereve adena te kuna kole sande hoja kwira nga tofuna game weyo wakati wa chagwe nga bazanya timu ya Saza Area Banafe ababugerere era game yoku dingana ogwasoka chagwe bakuba gol yali em kubwerere jempire jama Saza ga Buganda a semi finals return legs ngabe zigendo kwira nga tezitambula
1: kali ni mbera wote batambula mwa kwira nga muri radio budo radio mutabuli jo chenda munana komsa munana nechenda mutana komsa tano kusada www.radiobudefm.com sompira kuchari 00 itali negwangiri ya ufaransa mbina angabe gizako kupera ngetambula muka seda kano dachika kumina muka gizako kutambula kwa zidani aino kupera nga wako wakwata goals zitanduko kupera nga zinywa nga wezanyo angajabu fudeko wanga kati mpide wili java da wangu dejona liwa de kene kene Moizi Kini yali mudwa mukogole wedde mize nanyiga pasi kunyanya kwa msambiri kado karafio di kwangira itali nagwiriza kwa msambiri sandu tonari nanyiga pasi number 7 bera bote betambula bagisa ko kupera ngabale tenkanya trufet ya biganye so msambiri kayo de yabadage sako kupera ngawaguza trufet na mugama neda sebo sija bikirize ebyo bazimune bakontrolinga nagwirira kwangira Faransa Dembele tanaba kusamba bulunji Dembele ni manyiga pasi kwangira itali Fratesi itali Fratesi nanyika pass nibaguza musamisa ndutonari gwanga eliya itali atonari nanyika pass number 7 bila buti butambula mwana mulenzi Karafiori nanyika pass pass impamfu impamfu bana nyomsa Moise Ken anagusanga yes agusanze Ken Moise Ken Ken Moise Ken Ken Ken yagala pass sound Ken Ken na afumba byafumbye nebikona bukonyi unabadda waguza pira gabane kate pass muni bakufuna bikwangira ku Faransa Faransa zimu na kufunira na kontroli nga paga na kukira kukenzi weru ila kasika kwa kwangi ya Faransa kalina Moise Kini wada ina kwa iso mpira maguru actual wada msambi kayode inishare wapanti wabado kwa kavu wa rap nunje nyo kwa mkanda faulidi sa radio budjo radio mutabuli jo katulabe shigenda kupeda nga kitambula kitio woli yao radio budu kwa radio mutabuli jo Guchari Bufaransa 0 na Itali Bachawala 0 Banyise Pola mpola Gwangi ya Bufaransa Bagisa kukupira kabare tenkanya Mbeda wetu wetamblu kunu nyoku msambi Jaku msambi Jaket Pubak Na ugresa kumsambi Dote upamekano Gwanga ya Bufaransa Upamekano da chikatoli kila makumi ya abiri Izakatambla kuno kem Bachawala kukupira kabare ya Mbira mwati wetambula mwana mwenezi kubita kriyani sheki Mbanga ila Faransa Sheki nanyi kumpira Pula pula mwanaba msambu kuni nyoko msambu Olise Abada achari quiet Olise Olise kagala kupa chika chake cha goal Bakwanti kawase wansi Pira nukena kukensi over the bar Nukena kukensi over the bar Bakwene ngesa doe msabu Kasaja kakamonyuka doe asolo kupa

0709 inkaga musambu asati mutano shenda munya na bada uzo mbape ba mwita mbape ba mwita ni ya lwala mbape ya lwala inanu mpira guya actually olu mpira guwa falasa guya wangule mu zero yateba na lwala ne baba ne ufalasa na yomu international break no sigitegede wachima itenda bakule wade over tebanda bakule wade over bafaransa bali yao nkale katulinde tulabu mpita kibajia kupeda nga basi mbi ayo baba inache bana kule kisinga kuchino ne bakubemu

Yes, wainzo kubeda uko entese ganyalu na udo. Wave kugwanga ili ya Portugal nga muva etafa na gana kubu eti. Upa kugenda gende mirembe. So I think that's chuchinzo kubeda nga chijia kubeda best. Kati ati walu abagizumanyi wade wata ukidepo. Abo wagizi bali yoko bafu mabaza njiwa Portugal. Bafu mabaza njiwe gwange ya Portugal. Buli agesa koku postinga nga bamu isamwe gari. Buli agesa koku postinga nga bamu isamwe gari. Buli agesa koku postinga nga bamu isamwe gari. Panange. Mpira gulimu evi nene. Nenga nsonga zosa yunga dokupera nga zira andaga. Ida mkulanda ga kwazo. Bingi demu kawa kuleli mesi ye. Amugena munga da kichitiwe cha dokita. Mumanyage mwongereke ya doctor.

0: Jumita. Ali sita de babo gambo tia.
1: 2025.
0: Oh, oh, shakera. Badnange. Nkugambie. Owangi. Ezebu. Hey. Enzano, omanye banga limaranga sidi de yadda kagodo akamugwe kati sikulimba sikulimba
1: kanyo linga muyake gundi
0: enzano jo chitwalo chivuga ndabayo owange simanyo wachina kwa kati ah zengumulira
1: Omusajja okuwaka ekirasi yoweeka wenna mabaali.
0: Ezzabo.
1: Oli bulungi.
0: Sina jamu yadde.
1: Obweza bweza.
0: Bweza ddala.
1: Amanya n'eddoboozi.
0: Ezzabo.
1: Kipakabekyomira ku mulusani nga gumulwengo.
0: Mmm.
1: Bwesizi dokwewuliza yaddadde ateta ate bagambe.
0: Aha.
1: Na 13
0: December. Awo.
1: Nzeyo wali mu
0: wa? Wali mu lasoni gade nze kijabwe miwano.
1: Yifuko kumanyi.
0: Nazima.
1: Tujia kwe kubanga bisikuti jendu dokula ba na weo
0: liba Banga dene, banga dene
1: Banga dene,
0: tuti Dala
1: Kso manya December tulisena
0: Hmm
1: Ati tula kumuna ngeke kwa tuko mbukalo
0: Yaha Oh oh
1: Nebi dako nebi ni nebi ni nebi ni ngao sekuli ngao
0: Tuwewe Tuwewe ne kuhaga tukula urugambo Omalote banga nechari wonga tomu laba Nomu sinka na nemuta kula kurugambo Bananga mjia tukolo rugambo Vikita Miki ogambo cha Kupale kuanga kuholi Vikita Miki Angande kwenye kuentebe wano kwetuli Kupale kuli zentebe hao Kupale kuli zeo mtu wabili jomu nyuawe Mwepale kubako Kijenwa shogambo cha mnyuanyi Labida bali ya kasanka la kocha ngambi enyena kutumi Demunda bile Police ya 7 zogambo cha
2: Hello zivanange.
0: Banange mujja tukola lugambo nga 13 December. Omayinga ku awote tuba titubola. Obo tambula bwo tino sinkana sengo David ne muge ya Bastos. Oba waka ukala ne sengo ne musinkana Bastos ne muge ya sengo. Wali tubera bintu bya kweya gara just. Owange.
3: Salongo.
0: Wanji.
3: Gambo cha salongo.
0: Ndikira mganango gambo cha.
3: Zindila udandikiria.
0: Baga na chebi jaba.
3: Jaba vya gala.
0: Chakabi nyomu gana wange.
3: Mani chebe sunze.
0: Aa.
3: Kuminasata.
0: Desemba.
3: Mwosanga kugambanga kuminasata.
0: Aa, wo.
3: Moto kazigenda kufuwa wane vijawe. Moto kapili.
0: Aha.
3: Zatu usa mchivuge vijaba. Zazigenda simbula mchivuge vijaba.
0: Halali.
3: Ate oto shimanyi jowe na vude ya okuletio
0: Eha
3: Kitaka okulasiko ni era wabade wovu kola vufiri
0: Hey
3: Kwa vufiri kwa nsinepu yonja
0: No yo wale kwa yonjeze chivuga wakolela basto sembaga kubawa ya isa guni mkandewe Aina mkandewe kwa vuga Katia we ya isa mkandewe
3: Ato
0: si yamu damegali ya gama muno vya atumani vijia kuchivuka Nchika ziwa
3: Na mungu vile si moyo gali
0: Aha
3: Mungamba alipize muna inga nalinja gama chivuka
0: Heee Chawali mgana angeba gama chivu jabe furu banyu kunju
3: Kana ye furu banyu kunju
0: Nalari tujisimbe munanga olugambo mmere ya mwoyo mmere ya mwoyo wakupemwe mioyo janja ulo nenga olugambo mmere ya mioyo sengoba kaminya migo salong sengoba kuina salunya kaminya migo gambo ja hello
4: meyolava
0: neda sebo mpulia bulizi
4: ndaga la ture tusave ujiba chedaga chitambiro cha misa
0: aha
5: tusabire ono musajja waffe muganga Mike.
2: Mbuno
5: olaba nga bwe yabadde saati eyo olubuto ne luyitamu naye bukye nga yabadde saati ng'olubuto luyitamu ne waba siyasa no naye ng'esaati yonna gy'ayambadde ng'esaati erukutti naye nga olubuto esaati lugwako bugwi
2: awo kizibu awo kizibu obanga akitumya eddaniyo
5: nza we ngambira tukyetaaga misa na sala
2: sina misa yokka kubanga guba tegugwa
5: oba tumugeberi wa faza ngobya oluza siya anakola
2: faza ngo usanga munanga asobola muyamba
5: anizo pia ambira umusajja uyu
2: dala
5: nego buli olucho umusajja nayamba lisati ngemgwako bubu
2: ozegera
5: super big
2: waji sadi munakaiba
5: agamba cha salungu
2: nisitete mugana ango gambo tia
5: wangala nyuma imani
2: dala nange wencho mugana ange
5: zeke nyini mwanyi usenga yura shada baji wema inga nini mtenjala soba sadi wano munakaiba
2: ensebo
5: abana mbali sawo bali mkucha cha baba
2: kwebali kakati yao nga tebuna nachi tipeja kwebaka
5: nga tebuna nachi haa ndoza lero we koti kanso kienkule ke wabula
2: mkare mkana ngore kuwanga koli kuyo mtuwabili jore ya mundu kiba senti chari siluanga kasasa ugambo cha bagamba jina ye senti chari siluanga ss kasasa bagamba je kasasa amo ni kwendi nyo live wanene ndeje ndeje kanaba wabale kuwanga koli amoni wabale kuli sabaji tabudu kilabu mixambi yenze kuja wema zaka super big uganda wendo ngo ya kajambi ya tema tema chumita hello
6: kamba fenka ira shabi
2: njino
6: tamaniya
2: sengo wenjula lidu seri sengo David owange wanjisa wabale kuli samugana wange agama cha ingini ya mutebi mkatofu ndagwe
6: ena wachipabiji tuvera konga tutombo dena
2: chankabi nyomugana wange bagama che wakao
6: wakao mkita honi yao ndaba bali mkizimba maze chitu wachitate mwa mani
2: ne wao
6: sebo ndi kumpi ne wa mwa nini
2: hao ubida kumpi nyao nkulengira no kulengira ngandi wakao
6: we muri tukuba mudiye chivuru mkatofu wano ejintu tuchikuwa asa ganya abantu baina kustendo
2: hei
6: kakati wakumi nasa tulesemba
2: yesibo
6: mbasala kaa wabana bonana wakunze wanosaidi wanene nevi dukatu wa mazote kutere
2: halali
6: kambi jensi katenza ingini ya mtevi mkatofu ndagwe
2: chakabinyo ingini ya mtevi ndagwe ya ubanda bide nyo mkatofu wafao obale kulisa nabali ya chisai mkona banda bide munga mchabali mduani lo abali mduani munga mchika pandagwe wali inanywa wali munga mcha obale kubanga kwemuli mundeba mchibloka nanywa munga mcha hello
6: kakibijia zojicheku
2: alenga njija koya aji banna
6: jesa oma
2: Hivi anamu mwiyagali dekuredi wa ya dokita
6: atekati
2: kukonaga
6: no chinda munga lazi za kusasuro yao mkatebe kangi ya kudanga kumi
2: bambi tuonzi ya mkatebe kwa bambi
6: mengwara nengko nengi
2: baga machechi vale koji
6: Ezebo. Kani yangu rari masaka chivaru. Basi tosi edina riwenge. Babuwe.
2: Babuwe.
6: Kani yangu chivaru.
2: Soko wenyangu liyabatuze.
6: Omani zari na mani yala nukurebi. Aga kuvichara gati singa pori de chotele.
2: Alemwa tu chisenga pali ni ochikuba na chochikuwa agala bambi
6: kakati
2: aha
6: ura kumi nasa
2: December
6: mweda chikuwa samu mkana kaiva kagama
2: ka
6: omponi
2: inguli na
6: inguli ya katenugu ne kasetagoba katenugu ya chikuwa
2: aneda ogena chikuwa samu mkaimba chi
6: mweda chikuwa samu kaiva kagama
2: aha
6: nako
2: sawa yama chako
6: nani nako
2: babu we
6: naro ga najja
2: hey
6: koro genda kumunya zikamu
2: zina tabu mukwade nakati
6: kata bagenda kubera kumunda
2: hey
6: bagana ge abarongo bashabije badiye nabanaga rinde naro ga mute
2: wamare kuliza bamwita kagiye bureki bare koji agamba tadidas didas plumbing ogambo chemugana wange neiba wango ogambo chesu olisi today bamare kubanga koli

kakati omutima nga gwegwerega olabye olabye bintu bya micho ebintu bya micho ndozo obiraba oyo micho kutivyo original names bizimungu ulira